0: nagbayad, sir.
1: Ang cellphone yung talaga.
0: Kasi nagsuka ko ang malasas. Paano siya aras mo rin yung lay? Imagas mo ili. Sampot di ba ni sabun sa kaya?
1: Kira ama ko, sarang sa kaya.
0: No, ama lay, batso na sa diw.